Ito sa invitasyon, panahobin na ang di Grupo Union Karismatico Venil, Aruba. Panahibitasyon, paturhobin ang kapartisipa ka ba din iritiro bidin de Espiritu pa i-weekend aki 15, 16 and 17 din Centro Pastoral na Santa Cruz.